Bana baki mikulu na maboyi bombe. Bapetsi baki mikulu na bazongi na ndako. Bapetsi baki mikulu na bazongi na ndako. Bapetsi baki mikulu na bazongi na ndako. Bapetsi baki mikulu na bazongi na ndako. Yamaka sese asiki bombe bazongi mayele. Yamaka sese asiki bombe bazongi mayele.